0: 안다지 겠신지랄라.
1: 자라베게 노노샨지.
0: 디아프티 빠빠나이.
1: 알잠바와나.
0: 응.
1: 아제부피드마마나. 주고고스 마마쿠.
0: 응.
1: 알자 아다티무딘바와나에
0: 티샤스.
1: 지키.
0: 도테네나 빠빠스 마마나 저테아세나 피드쿠이스.
1: 칸엔지멘테.
0: 아하 사참메.
1: 알레코 인파
0: 알레핑게라 산지
1: 에이 인타타나로 로아이 쪽
0: 샘지
1: 아친라람 지춘
2: 와타 파이나 쿠니츠완 나만지니
0: 칸샤냐 팔레 누누누 샥
2: 포마니나 라미나 나소위
0: 아하 누누 샤차라 켈크 티베테 오메코나즈
2: Dinyava kifitana papa vafondray e.
0: Ti anu tik sa tich fukumich.
2: Sani, fatindi be iny?
0: Ye tik be.
2: Terapia na karaka sa inty ahoana ny fondry?
0: Ah, ti anu tik.
2: Sani,
0: ye papa za halak no tik.
2: Wai kosy e, ndri kosa tsy nama papa tsy vao manao an'izany a.
0: Langak sany.
2: Ndao ty fatonga kosa mama anareo.
0: Ndao e.
3: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
4: Voady eo amin'ny alitara.
3: Asa soratry
4: notafina nahary.
5: Ireto avy ny namelona ny tantara:
3: Famenitsoa,
6: Nadia,
7: Daniel Gabin,
5: Rotsy, Minsoa,
8: Faniry,
5: Mendrika,
9: Ioby,
10: Dilanina Landimalala
11: ary ny mpanoratra.
12: Tantara no totosainy
13: Nana,
5: Nandrefeo,
13: Minsoa sy Faniry.
5: Nandrindra ny lafinyara teknika
10: Daniel Gabin, Retouva Arsan.
4: Voady eo amin'ny alitara.
0: Oh, tapitra sahady ve de
11: mbola mitorapitsy iny e.
14: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 60.4 MHz.